capítulo 2, 25 na siya. Karus ka angkale batu isain lilahe pito is. School bal li belo meh. Rinak te elak si school bal li belo meh. Nakakere tal ati na ko bayak si diskil hunak ni kwing na hitsama li rishakil Josh Manukil Nobiar. Karun na siya mali to is na akwan si kompromis na nagkakosla. Nasnaw na kakamambil, nasnaw na kwanchik li sumatin, o ketomahi na sumla si sakal, pero kwanchik bar na sik, likuin ka na sik si atin na krike. Kokotis chol, lito isan, pero karun is mano, de repente li sbelong, malak li snobyo, nasjire na klaing kulakwe, ting kolong kain or, kain kutan. Karon na pa ni tukesha. Kere tal karon na chanrus jo ang kanak litukesh. Litukesh li na shmanum na chena te kebre kwal chakali ro na kelis te kretires. Chena os na te kebre ana rah mas na tashik choli sumatin chiris. Karon na shman li belo mekh na rel na kwal chena os na te kebre li de shakil kuna black chi mankil visitar ana saho chol mis belo. Entonces, amados hermanos, jokaan arunas panuli ispa. Naknagulak li sumatin chiruluan ingkil balak si ati nakriken tento naklito isaan na eljak chiskulbal sira ati nangkil na rin nakjo chikulak haas mehenkwa nakchal chikulukre nasao si chol chirilbal porque yo chikulak li sum nakchal chiskulbal. Entonces, jokain na atinak chirishkilep la pabanel amaos hermanos. Likak angel o la pabanel ash kulbal y Cristo. Shkulbal. Pero chan kiro nagtakakul, angel ro naglaot katikip-kip. Ash kakehun retalil chirishap litukish nikish tikip nivel, chinaos nakikotong, sali raep nikish ka chirishap. Porque re naknasik choli belomek chirishap. Hokain na kita ka manul o lakpabanel, hokana ka ay kung halkokiru atin, la o lakpabanel tento na katikip kit chabil. Chan kiru tatikip aki, magos lang na krikin la kwak, likuan chakwish. Inka, rikin man la chuam, ating erma. Tatikip aki, rikin chabil atin, chabil na lep, chabil kawusek, chabil akchik la chiyo mamanuhum, Jokat kawrsin kilagi istikibin kilagi preskul bali Kristo. Hanaan na rakli Diyos, ho kanak na adinak chirishep li lakheb chitu isain, kwan siya lalil? Ahora bien. Wira ko adinakot na kakili ehemplo chirishep li tukish li sa naknashka amrip hunak. Kwi hunak li sa ist amam bil, maang hunak li kwen, pero naknashik li belomeh, tishtaw tarak na kaan ni reshakil itos sa amangkil, tishtaw li ishkaan, simuko shtikipom tare, tsakhirish, mungunokoton tay shabilal, kunas teta li rismal, simuko nasinaw tay sabising kirip, karuhon na koshla li belomek na nakakoshla, karuhon na koshla li kuyin taril taula, itsimuko na el tachak si shkulpa li belom, simuko na rakta ati na krikin, karuhon na shkulit li shnobya li ishkaan. Ona raho sa chol, ona koshla na kinkanat na usal liish ka ang chulok na ating ka. Ona koshla na kinkanat na kinrati na. Mukusati chol bukin, ona raho sa chol belomek. Hukain na kwi among semanos lakpawanel rikin di kakwa. Si lakpawanel ning anas na ustikibinkil is chuam chirusay kankali kakwa Diyos. Marehan ng anas kanas manukiling kaus. Mareho na si Diyos man kisigir si kwanghik kamas kwanjak nakter. Punaktak ulung klibelomek haan ikakwa Kesu Kristo karutis tiyanak na kakosla. Naktistaw is juam lapamunel si Hokanak. Tsakiru li si juam li si kwanghik. Mahona so si Chol. Maamin ating herman. Ano na haraho si Chol? Hon na tsektana? Hokanak shiv-shiv mi sama o serman. La ola pa manel, ahel ero na katikip-kip, rikin chabil kwang, chabil kaushek,

Renak li Dios sak si chol naktaril likat yuam likat kuanjik ho hun ralashk ahol. Lituk isha incha na chis del versículo 2 y 5 dishk angale bre elk kulbal belomej. Kama shinche? Na kunak li sak ish tzamambil chman kunak li kuen na shnao na kulak rel ish novio ah toh na kakwi kuanjak ak el jish kulbal. Na sakos ish chol rilk en. Pero arun es koli kuyang nak narin ako ano usre na sa ako sa ischol damyan umas ni kinisra likusakil mas ni kinrah likusakil chan chukukay mas na shik ischol diris pero si li ishk rin lak jo shulahik lish belam mukbal chikrip taok shik china ok sa likosin maresh mukbal chikiru na ok chiru lish sumatin ay Dios saan muku Jam putru amare atinak nak narah lish belom rikin haman an kanar nau atinak anah nau sarakik. Ona raho sholi belomek. Ona jenak jang angkin rak. Ho ka aina shpan lipin kamau sermaus na atinak chirish lah papanel. Sila on kana ko na chok rikin Dios. Mare elk china kamano lika ko ana na chok rak rikin dish tanamit. Rikin shkwan kilal narah ras kebal massa ila sa chon per la atri sin kil chika kwip ne kabano mukbal chika kwip ne kabano ay Dios hermanos am kun a chok ta jokat kin kakwa li Dios na kana kulak chiru na ko kan joko li kakwa na sa si chol kril bal li ralash ka hol na kwin la on ko na chok rik en chan kiru na ka koto na to oto na chok rik en kakwa anak laat Siempre tatihok tatsamat ang kiril kakwa. Tatsik kaish lokal. Siempre en cuando la atakwa bili ratin ni kakwa Dios. Entos narang na choka chinachok. Pero si la ating kachin ni kakwa kakwa bi ratin ni kakwa. Mare atinak chinangkatok ang kakwa iti predikasyon. Mare sarakik chinangkatok. Mare rilbal chika celular chokat. Ay Dios hermano. Chanabak nakjokat isinkilaki Robel Ruli Kakwa. Di Dios saan na nachokra tukin haman lao kwanak lao jik nangko nakto rikin di kakwa. Mkwanta li Dios kwank na nakto sino kilao mismo nakisikip rikin lokali kakwa Dios. Chan chan nakishkak eh huli ehemplo chilish hunak lituk is. Kwi hunak lish lituk is amam pilpa lish belom. Pero nakakulong lispelaw kung kepto is kamagispano ninyayin por eksperyensya kung aksyakil. Sa amang bilchik, narin na kiyos chalik lispelaw kung nasmano nas mukrip. Inka na rach atin na kriken na atin na lispelaw kriken pero inka na sume. Kung nasilisa na kakwil, naraho sa siyol ay mong kunarach na kamechiko. Kamaan shkap na kamarik ni kakwa Diyos misamaw sa hermanos laolah papanil. Sila ating kachik sa hachon, marinig kaya la hona, kachik sa hachon, kaya lokal di Diyos. Karo jokat, mga jokat, ishmanong kiri el pastor, mga jokat, ishmanong kiri el black angel, jokat, hachmala kiri kili Kristo Jesus. Kachala ka kaya ating hermano, yoche ko sa angel di Diyos. Yoche atinak. Ahora bien, chanro likwang nakatachik chikulbal, ahelero naklaat, tatik bakip narah na chena klat kanab ispanung kil tik kanab li khosqil kanab li pletik kanab li hobokib kanab shni mo presing kil akip na balah pa onel na kwamas na ulak chiru shni mo presing gere jal rik enak kwam bayak solbal na chena khama hunji khokan jarik enak na shnau bichang Jadi kena amau seman nak kau bak Josh ni mau bersingkiri. Inka ating hermano sila at katroksil Dios kecik angelak permani mau bersih aku berkenaan sino ke manus angel Dios cista acol. Porque sing anak kesil ni mau bersingkip hana en di Josh si ok masih cang lah pak manel. Okan ating hermano rena klao no nak ok berkena kakwa si kulbal Entonces, katikob ang kipdikin siya, Bill, na lep, linashkeke. Hanayin na rakli Diyos. Karusis ko, litok isa ay nasya li Biblia. Li Biblia nasya amang usan maun na siya, rebis siya, kusya. Diyo, siya, bal, kuya, siya, li belome.
sa akong patil, siya kwakli dito isa ay sila kaya pepcham, siya kwakli dito isa ay. Udiho, pangke bakwi isya asyam, pangke isya asayt, salis kandil. Udiho, pangke isya kandil, pero makaas ya al chisa. Especialmente a mons hermanos la una canauro li kandil, na kwa machos de Dios kwan chile energía, li luz eléctrica, pero hun shil maka. Solo kandil na oximan. Nakli kandil ta buti siya al, china os na kaili shamlel. Pero nakna oso ka china chi. Na moy li shamlel na oksichok. Kamaan siya iskula tuk isa incha. Ana ina chili halko kiro atin. Chirishep ni tuk is. Kawuta mao semana. Lihong pli kwa nga siya al sham. Siya kwa kli, siya keretal kwa siya al shamep. O siya ko ochi iskula bali belo mek. Y mientras chan, Heb lihon chol, lihok chik mak ash yal shamev. Kwan na shkandile, chi na kwa kwa rakwe shkandile, na kwa hoshin na shkandile, pero chapan mak ash yal. Chup chup. Karuna rakhna elay. Amaus hermanos la os tenemit la kakwa, angele runa klaot kasik shkwan kili dios kasik isantil musikhe. Rena khanta oksinkhe, tishkoho kachol, toshkechibichang, utishkechanale, toshpan taanchik ta tishman tomar control rela katyo am misama userba kasik mas kwan kili kakwa nabal na shpala kere ah pues la en toh ka kwa na shimpa man aranshin ko shi kwan kili dios yal yal nak aranshat chakli kakwa li bibli na chenak na atinak chirish hunli ochochan hunli ochoch bisumbel sa chamyo. Pero nakskere talagt sa mga kachalis na sa school, kolong wachik, chuki kuchik sa liyo chocha na rin china os na tiyambak sa mga kakwan chisa. Koos kambalish kumong rin tao ko chikaran. Karun na rin na ilay. Ang heliro na klaot kanuktisili kakaos likam rikin kwan kili santin musikah. Kanuktisili katyuam rikin ratin likakwa sa likam. Kanuktisili kakaos rikin tawaru ratin di Diyos. Solbal bichang, tawal ng chabil na alep, di nasikiratin ni kakwa. Tento ta kanuktisi, kasik si kwan kili santil musika. Kwan na kwi kuken chang hun di arma, hokes, masyat nuhak bichin. Ay, pues la en chale na simpama. At kwan na kwi. Yan? Pero angel rus sikwan ta nuktisi la kwam la kawos rikin si kwan kili santil musika. Kawuta maus sen man. Libibli na che, naksolom ni kakwa. Jere he matal makhi tamin ke paman ak roket paman cheri sat bachola hel asta yo ke chipanun kil tan kil kakwa ke kwa ak kwatso kriken pero todavía nas chele kakwa he ma partes el tokte kul kojo men kil echo kwan kil dios tohona at yo karushe skul karushe roi bene sherro menes kwan kil santil musika Arena katawrunak ahele runak la ota kasik kwan kili Dios renak kwan kametsew. Kauta maus hermanos na kunshil li solom ni kakwa. Toh ni ke shirahiru li kwan kilal. Toh ni ke rah kam sing. Toh shik ni ke ilok. Porque toh mahi nuh na kaip kins kwan kili Dios. Kamal ah pa manel sa li tiempo na kwan. Ah pa manel bin aktakwilan. Pero toh na rah kam sing. Toh na rah tialok. Ay chapayak ta kwante na stoch horning eko nakla in line by kwating e chanch hokay kawut nak nachich kamali kwing utah pa bonel muko chan ka kwarta porque to mahe no hangat hala chi tsakal sik kwan kili santil musika aranta kwil nachtat hal muko kam sing ta chita kosla chim muko chalok ta chita kosla chim muko ni mor sing ta chita kosla sino ke la ka oshik sale jonala an kabash lo ali dios wan ki predicar bichang lo oning ating hermano y hermana. Kaya balip si paman kakwa sa agwitin. Ani na paano na in, ani kaya kumitsev li hong hong, hans kwan kili santin musika. Ho kanak, nakje, likwan siya aseite, siya el chikulal belome. Utheb li makaib siya aseite chan, siya koo. Siya ispats reheb li hong chol, kaya makbayak ka, kaya kamakbayak siya alika siya. Karo siya kere, pinka atyok, lakamak siya kere, porque se traquele que mak ajqeto kana mal sik mak chan ro teta ver to ho sa khona la ash shkere tan mak ash ya shama karta kul mak sa shkolunik li qaqwa an gakoshla
anak kwan na balak pa manil nagtagwil. Sikil na kilakon ni Diyos nagtagwil. Pero mukmu chak shumak shumat. Wanch ik chosa li hopet yung et. Ng anak sarakik anak kiri il pastor. Karcho chishpanukil porque el pastor ng kumak aliru aran. Pero nagtagwalong nakakwa aran takotong. Likwais kwan kil li Diyos diken haan linasik li Diyos itzakal haan li tashik rik inakakwa. Utaran na balte eskere tal toko aran te eskie tishman reconocer lishmak haan na el nak magas ya shamem si eskere tal nak magas ya shamem. Na balte eskere tal nak kwanke pe espaltil te okshiepan nak laen kialah pe kwi kwan hunin paltil rich encha huni kwaskwitzen. Toko imanu kochakin reconcilio. Toko nak tin sik li Diyos. Ya naklai sin palto to haran rak cita ma reconocer per mag a jonal atin hermano anay ni jonal nas ka kweli dios takla ta sik ni kakwa jonal nakla ata ma reconocer charu kon kat salacho ma jokat sik bali dios en salacho kwal usrak nakla at tal oni kakwa si sa kwam si sala kaus hermanos y hermanas nakse spats ke mak biyaqe kwanas kosla sali hun kaplal kwan aklip elomeh na kiri li rishakil at yu sali kulto huit laat na kulung likakwa at yashokpal na intin shika kwichagwish matin ting kolek sa kaba chanchi ko kain umalak li rishakil beh tiyala ay laat naktatsik ting shika kwichagwish chan re lish belom chiko kain takobro li ish likwent li na kya chiko kain likol baip mungkunaru tatas takol halan sa laat chik sinoli kakolbal chikahungkal tento takasik wakan ating yerman lakokal tento naktesik di Dios tento naktes papi kakwa utek kole tento naktes yu amira atin di Dios chikahungkal arin mong kuchotes kya anak ayam sa iskaba hong nakwe takole lukong kaplal ingka chikahungkal akhir doon naklaot kasyotol kamag kapap di Dios utok si stakingkil kasik ak lisbehel di Diyam. O kanak na siya mis amang sa hermanos, na siya eskere tal, siya rapi, ay Diyos, mag-aas lika sa ito siya kapsi, siya ko, chup kre lika siya, hermanos, arin na kikere tal, nabal na nakwan, Diyos pa man kili kakwa ang takwil, pero mong kuna kalata. Pero tingkya ko, hermanos, mientre que la otra cuan cosa es menos rucho, todo aquel que yo amo kakwa, ajel runa klao, kasik li Dios en chale kachor kasik akli kakwa nakyukip chak si sikbal di si aceite chan mientre que nakskolon li belomek si ok li kwankip si aceite malak li hop si tukis li kwankip yoon si ok sa liochoch kak si okan sape liochoch mientre que nakskolon li hop chik si kolon li hop karo si ok jebal kakwa kweko si okolon nakwan si kawrisin bilochik Deli o chocho, hermanos, karun na rana al na kdiktets apel sa chocho li ho, li prepara. Nga kere tal na chira atin ni kakwa Diyos, arin, ngu kanaakta, kwan kong kanaak, barkwing ka tao ka, el maajik railal, maajik chakilal, mahun taula karan. Aran mahun kwa te okla, maak chan. Kakwi ni kesi kwaru li Diyos, ni kesi loko ni kakwa, ni kesi sik li kakwa, Diyos, ni kesi banu ko narak li kakwa, hana bigte ulak karam. Mientra ke nakse ulak li honchol, kakwa kwe kosho kolon. Inka ni na weru ani hesha? Wal rara min kilain ating hermano. Ay ning anak man. Inka ni na weru? Lai sa manu mausilal. Eling kaksis na kikucha. Mientra ke li ho, yoke sa aksayich olehil. Nagkakere talak, unak li sumlak na kwan, marayich olehil tabi. Ha, natsika ka nak, tsina usil, akstapar kong kebli imbitaw, ke tsuno sinjak sa mesh, sahib sa isyol. Karun nga iskuli mas ta na nga ulak, tsimuko nga oksik ta sa isbeni mesh, sa unak li sumlak, tat sa shingkat chirish ochoch, naraho sa isyola. Ko kanta kulmang sa iskulnik li kakwa. Mientras que el cuanquep se salió chochan saqueb se chol choca chinen rein chibichang chiloconin hao tikuwa tekanak chishbeh taquan chabak taquan amaus hermanos rai cholejil hokanak nakche sa honak chichar chan cuanquep chikirsian
kunah kuita shoke halah papanel lima kuah papanel takanak kere tal hermana hermana ishq marela atinka anka kuah skit bali dios marela belom nashjal shqaishk abashlo qali qakwa papli dios sikli qakwa taqila sumatin arutachinak taqwil kuluni qakwa shokbal maani chikchakat utain seguro takulman atin hermana tak ere tal maani chila sumatin basko maren ka kosla nak kore ke hala isk inka sino ke ta sho ke ban di dios karu tak ol sa khona la tatok chi cha bak tatok chi cha bak basko li sumatin kam ana ku ti skoli kuen tis ere tal maani chi klis ri shaqil chi skat ta ok chi sik ban mai ka kosla nak mare khalan kuen chi taqi inka sino ke koloni kagwa di shokwal karu ta tiskoli kuen nang ka kosla ta ok si chabak aran si ta chabak porque kay nak chir rishakil pero li kli problema ha kain ka na kay sik di dios sa kuibal angel ero na kasik di dios mis amados hermanos o ke pa kuil kalal ka kahol tento na kay sik li kagwa porque hual rara binkil li tachal mohon sespen link ana sik di dios O kan amamos hermanos, kere tarra tini kakwa. Li Dios nga tra, li Dios nga tra, chika hunghunghal tinto takasik li kakwa Dios. O kan na kebokok li kakwa, kumanas siya sa Isaías 55:1 al 2 y 3. Kimkish siyan lokomak, wa inkish lokomkish chimag asak siyan, chisimatan. Han li kakwa inka Josh Patzval sak jihuni li karuna chiche jaka akwil na rahli dios naklaot ka shoto li kamak to ok chish pa mankil ut kapan li kona rah hana an li narahli kakwa ngucho tish pats al tuminakwe sik li dios manchosh rey li kakwa nakwan amaus hermanos naktok jojo kat porke nakakshat kam chikan chattay kachik solusyon rey makachitarah Amados hermanos, ana iratin li kakwa. Yoko chirilbal na atinak chirish la jeb chitukish. Pero haba na en, yo cha atinak chirish la papanel. Chikish la ola la papanel, li nakalokon li kakwa Dios, haano nko ratin li Dios. Una kuy minin naklaat, kere ta ratin li kakwa. Ustrah naklaat tasik li kakwa Dios na chon ken li kakwa, ba na reconcilio marea hachoma akir ken ni Dios. At yung sik ni iglesia evangelika o kanchi lakoning o kanchi tihok o kanchi trapingkir atin di kakwa. Porke mungko nakanaw tel katyuam skolnek li Kristo chisep ating hermano. Kulong kre li kakwa shokwalis tenemit. O kan amamos hermano sanayin ratin li kakwa Dios ni kam sa latyuam. Sa lakwa bipal, sa lakong kaplal, sa lakangkel, barkwin kataliman, sa la negosyo, Dios siya sobtisin kakwe una kwe mininak lahat tat na chok mas rikenik kakwa Dios sik hunak li iglesia evangeliko o kanis pa akong kili kakwa kasik akli kakwa Dios yung kanya kanaw li katyuam ong keto kam pero kwa ko rikenik kakwa ot seguro li kasimatan li katyuam si hunalik ating herman nagwakto sik tsuan jusin kire li kakwa Dios li atin na in manjus kakwa hanay hindi atin ni maler sa shkep la kwa lala ka hola tinamita tin Dios di chapil ha binel reli puktisibala atin na in Dios chakusap si siyap at kakwa chakwilip siyak Dios mio lahat ng kanaw charong kaya talimang kaya chaku tin Dios haban at kakwa tin sama chaku naklaat siyat kayo kisnalibep siyat kayo k Dios mio lish na wumep teli kaushep liramep at kakwa marikwan siyak siya ishkat si biagukin o siya akta siyak Dios mio siya suikta sa lagangel siya okta kuchikchi Beg, manungkil ko na kulak siya kula at ating Diyos. Mancho siya kakwe, hanay lako ating kakwa. Ning kastisit si salin chol. Ut lachat ka na krikinep lak tanumit ating Diyos. Ut sa kusot si siya kwe lilok lak ang halibal. Di chuchi kamukre lako ating tok salinakep. Salinakep, sali stok parkwin ketalimakhe la tanumit ating Diyos lako lalag ahol. Mancho siya kakwe at kakwa. Anay lakwatin ng kastisi, chisalin chol, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Lo kanimbila kabacho kung nalik atin Diyos.
pancho shakwe. Amen. Ana indi atin ama observan kamaler Dios chos sin kakwe. Ana indi atin kaste sila hermano Pablo Pau chisai chol nas kamli atin ay nas manler atin ni kakwa. Una kuy bene naklaat sa kunak li kunal na chol rek ni kakwa. Sik kunak li pastor rena khan tisholop chaku. Chan rush ke bas lokali kakwa Dios. Dios chos sin kakwe. Sa kunak chil kunal si Dios nas kele katyam atin raro kele hermano. Hermana, la atli chabil habinin reylit puktisipala atin ayin ut ko akwe nakyo atang angkil kaman akwe naktatang ala radio renak chiko kaan nakachilokip sa angkilik kakwa lika Dios Dios chika na kairikin. Amen.

Nakikirita el churuli lo que lejo na le inkwelti kiruli sakle. Pada nakikirita el sakle. O chino sali lo que lejo tali na si jakele kakwa. O kana chuhukin hermanos o termanas. Kulumachin ng tehna sa ilali chol, barian chal. Tahos es kulum sali merkado. Aran sali kajipal. Aran sakani kuslan aksa sa lecho. Lo ka na chihoke na kakireta la chi ni kuslan akwang jokep chis sekan kili refaksyon. Marian chal, un sekaklis fresco, hunakli tostada, mara hunakli galleta. Dio chus obtesin kare hermano. Saran na kakirin ng tehena sa ilan lecho. Chiruli log na hunalain aran na kuipeniya kwi hermanos nagla isha kwi. Aran, te shokean chachishkots bali seila lechol. Agarreta la red saca la runi queroxicha le bocón, la runi queroxicha le mensaje. Sali número 45-52-66-33. Ocaracho hokaina quit saca el yokochi ripeninquil. Aran, incuslana carancho ocas cuslanquil hokejal. Okay, hal da doken sa skanjien li kakwa. Ara naruna ka kichak la promesa. Naruna ka doken sa skanjien li Dios. Ho kamanas jeli lok la bich. Naruna ka doken chi auk. Naganaw chi tiyana kwilao na go auk. Sa skanjien li kakwa sa hungutang. Taruhin chi uching, hermanos. Linikusla chi shunilo na kahnak li rati li kakwa. Tahulak jalakbar. Oka da kili kawil choleh. Rena juho kain. Laba lebli jokep. Chishpaban kili kakwa. Laba lebli jokep. Chishpatasin kili shuame bre li kakwa. Oka na juho kain hermano. Sutermana sarana runa sahun komonil. Sahun komonil nako oken sashkangeli Dios. Rana koi benile bokom rena. Chiho kayin na kuit sakal sa humpa chok chihulag li ho kehali na ahman kirmanos resto bal li kaslan siyam o kanah kit sakal na kanaw chichan na kuang hulik angheli na ahman stohbal ru sa humpa termanos sabanan ni kusan na rukin li teng rukin li kawilal chokin sa skangheli kakwa toruhin chihulag kirmanos o kanah kila oarin. Kuana kakabre silik ay utaran achi sa hun kumonil ko okeng sa skangeli Dios rena chihokain sa humpa choko chihulang sa 22,000 nakakil retal kuino ko okeng chishunilo achani hokehal rukili ka ofrendas nuko ruhing chihulang hermanos nuko ruhing kuina kakili ka papal kuina kakili ka kawilal choking sa skangeli Dios. O kana chihokain sakal choko chiroipeninkil ebokom. Choko chiroipeninkil hokehala promesa. Marian chal mas bapay chakula tapanan sa skangeli Dios. Kualok le ofrenda sa chali hokehal dinikikichak hermanos sut hermanas. O kana chihokain ranaru sa hong kumonil nuko okeng. Sashkangeli Dios. O kanacho hokin hermanos choko chiroi peninkil lepokom. Chisa sa kachol. Arano ko shikchi rabinkili lokla e.